0: Uganda National Lottery. Dream. Play. Win.
1: Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba, Uganda, and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: Kwa teka wenye radio umedugi wea cheko na ya Ellen umeda njim.
3: Ya, wakidu timba, wakidu dole yoko. Kame, adu beda lit, a lit. Meka yini neno, chako yini kwa diki neno ni duj ping pe binyang. Kita ping tiye kede. Kien, joma tiye ping kan duj nuti ukuber kwa donke de polo. Kame, nion badek, mwa tutme chiali miya boru, per boru wea bishiel. Kioti tuto kony. Tene ko jopiere de hario kene. Mahogi ute wangu gya kuo. Ote mwesh keri imaj. Etu put po binu mi ubora. Ameke kan utike de wachiel. Na hatine mwa hapara mweno to. Mwenye walero temu, weru temu teko bipe. Ni ye mere, wehokon. Dumana me lohieni, unoni tuzinde. Tuzinde, mwahapara biru. Unochunye taikenu bariche Catholic. Mubariche Catholic. Chadu mmashu lietu lietu moro. Enu nuwada uberu tunga mwanga. Tientunga mwanga, yini ngatunga kabaha. Nujo duwe ye, kodi yomiru kikena kena inyiki duri kamiru buri mwale kori nyime baha yete yomame so tuzinde unu tichera tek and bedu me teru yem bod group orni teru bod ruskari teru bod yomene so ichao kena kao teru chimu penyo ni tinda pekelo rinyo bo kweni anpa bedu utinyme bocha unu joni kete keno tunu boru kwa du tike da manu yote miye nickname Tuzinde Mbaga anpa biru danu mebucha joni ginu tunu boru chamu kitu adudu nyinga enu moho na hotoke adu biru Mbaga Tuzinde amonu enka bahonu miye niye maru maru piente kuhoru service maera mtuwa mojo dishu yoriot muka janga niyenu ngata lao wiyo unekidu chanda oda daanu miye niye bedo ngini ni award medi ukala Mbaga gini nyotuzinde eti chaya dung mwango gunyo kani tuzinde baricha ko ikesolik mwanga tutedoka kira mente kubiyo ke kapu lubu wye anyote wye iku kan mbelu Charles Wanga mchone chone di kuchon yene la do di erako teko bi Mbaga nyotu zin diyo ko so mani chani udongan kanuko wud kanuko nyonu yini toy cha moro kiken wud kan teko bi kanan kai kane wang mwanga nupe kane wangu ba tina titidi kai kana nuyin pe inti tichi mo chwe ye meti yu utene ko datu zindo ko kane hawo bini gero ko so nena kubi wuni tima mwanga ni yinu miu jolu buhuru en wotupone Indian Ocean kute kwa ni utere en kapa kapa munu moho machi dure ena dagdima chupere ngatu doka manna man so endang tebi toa doko metia wuko ngatu bera pega kata mungu kerugi noka iti Endi mwa hatukumye chele Teto kwa metio do back to Uganda So pangeo chayen Tupu meru waru ngao penye kede Toi mwa hatukumye chele mwa bongwa na dek Pekono dati uchura no be do ke paribo ba cha woni ko chimcha no ti chora merko me na no be ruchi wijo etchen ana po yo no wa gikan
2: po ete ka woni radio o ineme puti eti ke radio ni dakio kar dakio pir dek wi biro kom chawa rio idi kom ni na tin ni tinu tune no ko be kom ucha den remo o aya elen mi wa ngea atutut amit twal I munga ti ikobi komo chaden remo weka kwanda ki hamana beri we hajwa ni wa ungeran itutu bae kitame tie kere papre bran ye ajoli we yang
4: beru we nwa mero komini topic wa ne tiene o chaden remo ta jana ma otali bishu ni ero neki
2: rano credo che chegi
4: il negi che unya il negi unyo mierdo indeta che nada quando di a quando pega quando a quale ni con inenda con John ma c'è ora deck quanti a parte già che la parte ok fa parte di tutto di mia cielo mia lei per bisci a leo quindi di quando ora che ti dico mi piappa che non ti dico
2: John di
4: John ora dei quanti a parte già che la parte ok
2: John a deck a parte cielo che da paru ya rio uye malu tia koboni omare unu kenwa apara chiel ta koboni pien manen kwena ame winyu unu chafere iya gei nimiru ma kurube meri hubera tina ra tene kuminere okocha ngoche umiu pariote gikana na
4: dobe wota amerika kwani kwa ya tepa John chora para dek kwanti na para bikira para boke
2: John a para dek
4: a para beach na haya
2: para abo teko bune doko to ye doko dogda memi negyolo ame pe woro chale endo kumi ukero po joatino kere jo joaloye kengi kerupi ichingilung chiem unyo ituwa nyim nyo itur nyimgi apar wi abiro teko bune mom ti ngato atwero wilo jami unyo chato kamom etie kere po amen nying lecha unyo nama menye unyo nama menye apar wi abor teko bune man miruri ahoba ngato rame wi etiut twero kwa nama mele nono pien nama mere mia bishiel ipiera bishiel
4: kita me ukini winu ukede yoro no gelo dini ene pola jono petia angeyo mwabili dini dongeni ya namio nama jono eno peonu ungeye kwa dee kwa na yora para biro tia bich na ya bichiel Papa tere tumia chiele mia vya pia bichi la poa kumai. Ina chiele na wakati wa kwanza.
2: para biru cakia di
4: cakia bi kira bi kira ke
2: a paru ya biru kira bi sial itur nyime
4: mancha lew
2: ko uchoy yenyinga met ametere ubiru mungni babolon na duong wa cha hatet paru ya biro abit kera bisiel te kobuni amane bit te kobuni itur nyime ucho yenying ametero beru mungni babulon na dit babulon na duong to amea ucho kere jol metimo tim mekwer Ucaden ayesho kan abedi tuon wur
4: kwan dohe e jonna chela chora bichel kwan te abongwa na ya par chel awa tinde chel ni ya le chel bichel ki
2: kongo jonna bichel
4: ya abongwa ya par chel
2: jon abichel abongwen naha ya pa abong ka
4: ya bo kana mo mon pe ko ngo mo chale
2: me abiche atenne iteke tifujo krepicha apar reko buni ginte ko ruota du ruota chil kere meate ibinuta